Na home I take back in, but only day of Pataki, Pataki. Carry be like me, she change. Put your top, you want that on a rap plate. No drug, but change. Emi le mo tati lo pe ko le so ire mo bo ji wo olorun kini mori mori re emi le ni tawon araye tati kan so emi no le le ni ti mo fi owo control eye yan je ni olorun to bi olorun to bo sisu owo to se ti mi je lo bi sey mo olorun ina lo se ti oko ya olorun je obe ni wa jo ma je ka wo fire ti ba fe wo ni yara yin tele e ma ni pe grow na mo nja ma la ni sin mo ti pe tu o le na I'm alone in me, you're a dream for a shoe. There's a body package, man. Oh, Maria.